Seye Jezi, jen ap viv lal pa bon. M konen, petet ou ka di oui, mwen menm nan fason mi am soti malez. M soti malez lem fè yon moun ap kriye. M soti malez lem touye yon moun. M soti malez lem ap wè moun ap pase mizè. Se sa k fè ke m kontan. Ebyen, si ete konso soti ouye, ebyen mwen vin dou ouge pou priye sou sa, pase se imen ouye nou va si pose gen mouve ke.

Yon ajan imigrasyon federal touye ak bal. Yon nom nan Houston pandan yon operasyon ICE tap menen. ICE ki se ajans federal pou imigrasyon ak douan. Yon ansyen juj nan Wisconsin pral resevoa santans li apre la justis jwen ni koupab deske li te ede yon imigran Meksike san papye chapè pou li an ba ICE. Epi yon goup imigran iranyen kontinye ap denonse administrasyon Donald Trump lan kom kwa li ta nan konivans ak gouvenman iranyen. Mesdames, messieurs, salut, mwen se Jacques.